0: la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lo beiti ni duhenyo. Afa gu haman lu hendere bugu duntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalung. Eni anua dira lung ani handiga itara. Maburi handigu badu. Itara luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gile Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guagu da meme badin lubay luagu. Ang susu budi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunun. Luagu luwiyari ibagari le lubay habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lo baiti. Na dugu bay nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la. Lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu bay hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau wagu. Ariha omuti dan lelichigu bay bungyu ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungyu lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
1: Ariha dirilu, lehisye bayne, leau bay ume bulan lugunda.
0: Agambo omuti umale li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu wubu le sandu bay. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni hagia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati. Dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dari runi la nichi gu kate le buruha malibi profete gu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguri habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi baña la hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru gunye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tida lanigi. Lularihni iluma lagamu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kobanya hongu walun luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungyu ha afala urbanin luriba hayuma ha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungyu. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana gohobanya, barugu atinya hongwa, me berese tien la unikata, marufu du hagie inebe se hon bafu ha sieluna, anabarig hamanya. Ibini angeligu, tau sungere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itarahaya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu alu hafaru. Adumra ya tinya vuriba lagu burikate le ua ti gufananda hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti harihaba buri, luma mama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na uguwa ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bay laganyinu sensu lu ladugunen le vuribawe. Abati laden haba burigu. Maria gatitilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadima ya luka asigurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buiduburiti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule, eni sefu hinya lidage iviye le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya larugu duninya. Vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu laguflira linaru dimurile.
3: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
3: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagule harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu da hani inari nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu da habay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinye go bay. Rutima humay le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu ne luriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme girisun kate ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse ruti ya hasubu dirune luagu la dugune la bungi usun kate lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune me kei milu rumu. Milu rumu kei aba aveju. Mama hamuga tiya ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bay. Kay si harita gun saragu. Gaguna siruguti, haba girigi ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agiye. Labuse lu hasakri hasung girigi. La chili rubabayu ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kay si la chili rujiberu ti ariabu. Aba meti lagum tu cielo lo aba lanari me ireini. Rurugu wa kuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Kei si ti lagini cha wagu bala sun kate itara. Lun til beti haruma la abagari du terege guanyu hongu wa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chili ruluei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubai tiniduhenyu hise tienun, sun anha la agura ba iburikate le, Houcha humalu ladari runu bungi lida darangi le ligibu kie harumanyu madurunga subudi humetia logo la guru bahrigi en la babure me Jesu Kristu ka salvaru grigi lubala kiribu du obowogun itralia ginye la buru habadu ke Pablo le hisi habu bevon saragu kun au subudi le lichigu bungi lu adimre hatitida sunguri ligara da luago burikate le lausun Anihin burilan tida gien, henengu ti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburin ha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
4: Nirahunyu, naburu hanyi burikata rile hun, lumafiko nga huma. Gama lumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibu ingyo, ladiga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nga la wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu na watigi nye afiko sungrigi. Eda wagufuliru ni luguma di buingi yo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingi. Ahenariye gaba agrigia, subu di numuti buingi yo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingi yo, hinsi ya le buingi yo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida nya di wala aba luma. Le ariya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga asugirei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi girige le ibugube lida luburi ga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu. Darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiu hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugun du subudi huma lilan Jesu Kristo le mehani halibe lumagen frumi etida ni burenginya na burhanya hu lugun du ganyi huma lilan uri bulogu mafu na burha boy hu ni rahunyu lugun du subudi huma lilan buingi uguchili na burha boy hu aguburigu lugun du subudi huma lilan Jesu Kristo le meha ani halibe lumagen frumi etida na burha boy hu ni burenginya lugun du here huma ani rasibi huma lele rero mbuingi tida hanigi. Lugun du ginye ganyi huma lela uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mba ubo. Ahi hinsi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugun du uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi, luma ge guanarugu ubo liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini. Ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha grigi. Ahi tile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun lidan lan linarunkate mama meha wanigu hagia. Lugundu lun hamuga meha wanigu hama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumon, la susra dube itara lun larihinua furangu logu mama lan wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburhamboy lubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eye habany. Hariya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubuti runi irahu ibidi ngili ugushili hon. Hariya kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Resibi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi larinya kuni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahi tihuguya, ani sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sun kate hun. Ani inaruni la rufu daha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu daha lali boi hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liabui kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu alan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagu awany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
4: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara alan lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ajili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dugi li la won kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wamuti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Jesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. kaisi richag wala Jesucristo. Ahentile eibug belida afigo lani gumafi. Lugundu afigo di mafia luma gen frumi etida. Abalia buindire buingio lo lagrin chaguni lo adig marimafi. Uatinia bale lire buingio asigiru tilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu be buingio lu lida. Siente la sigiru lida afigo lugundu lire la buingio. Subudi wati kata yala lirahni banya buingio lumo kata yala lirahni be mafi. Lugundu frume gwerugu le madigun bali le buidubwe o misi habula lun lidu he luegin Jesu Kristo mama lanigu buingio. Aniha uganu le hagambu be luma ge frume etida. Luhinsi egua wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu be mafi abalafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le la digubi kain, ani buiti le la digubi lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigaha di wa lida ge owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Ladiga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu, maulumuti, wayumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingio. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somkate, weri timati buingiu sigu ta wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu kiyo buingiu la uvemenigi ilu wagu. Logu lichu kubay la sunle, wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa la u lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Jesu Kristu le lire, luginye, Insi ego wama wama gwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
4: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu bui linya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu igrigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habu boi lu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lunti hinsi egua wama wama gua, lugundu lumage buingi ulebi isi habuni. sun le hin si habu boy lero bungyu ani subudi tiginye bungyu lu le mi si habuti ibidi egili bungyu lu lugundu isiyani bungyu arufu dalumuti bungyu visiye lu la launa ani lero le abara guti ubo wagu gabagari wa mama galidagi ani ha isiyani boy mama logo wagela hisi habu boy lu bungyu luago ligela hisi habu boy ngo aba launa hani lirole aba nguti lu longwe lu lebu na meferudu na wala wafigo ni du heinu hisi atinya nu ahi hisi edi wa lubo ilu bwingi itara lu tiginye hisi ego wa ma wa ma wo uwe gili ni aba arihi ti bwingi la usun lira ahi wa hisi ego wa ma wa anihi bwingi wada ani itara linya warufu duni visi habu sun sui na guboi lu bwingi aniha lebu begayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma buingiu ani lida nyila ginye aba wama logo rula lila la nisifri sadu wong wagia kwana rugu ariha wama liliru buingiu arinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi buingiu bo wagun furume kwa rugu le afinye rubo logo liru la buingiu hesusu la bagari dunya lida buingiu ani la bagari dunya ginye buingiu lida itara linya wayabwi asubudire luma afinyera logo insinye wama lum bwingyo. Isiyani bwingyo, ani le abagari tulilida isiyani, labagari dunya lida bwingyo, ani labagari dunya ginye bwingyo lida. Itara linya wayabwi lum insinye la bwingyo uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseroni, ladiga wabagari dunya la ja ubowogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon ladega visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun jaya ti grigia ligia. Lugundu ahi misiye luboye libiri abagrigye lun le ariha lumuti siyeboye gen hisiye la buingyo lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hisiye buti lu buingyo lun tiginye hisiye la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
4: Sun hafinye banya logo Jesusu lan Kristu boye age lirahinyu banya buingyo. Ani sunha hisi habu banya lun aba uguchi, hisi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subudi wamuti logo dan la le hisi ya la buingi uon ani adiga wamo ile luboiboy, hisi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigun wale luboiboy buingi u, ligi ya hisi habu ni boy lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire ugunye gayara la ganye iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligye arufu tubali insun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi uguana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubi buingyo logo lirau. Le larinya gubi buingyo logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida gien la lirau liabwi ibagari ligi. Le anihi mbwe lirau buingyo luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bwe lirau buingyo luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon kukuya le afinye bwe logo lirau buingyo lun hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume kwa rugu kate kai siligunda laga ambubadi wala ani itara kai wasubudiruni logo agamba lani bwingi wafuri edun subudi wa muti jinye logo launa bubadi wala ahi ariha aba agrigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun bwingi aba lichugu bwingi ibagari lun grigia ligia ani figo lani na oveni malati lo la furi edun wa lu bwingi logo figo ligi sunguri bani figo gama lumo mama sun figo lun lani na boila oveni subuti wa muti logo grigia la le anigi bali bwingi kaisi logo chiri maibuguti lidan figo lugu du konugi lumuti liro bwingi ani sinyati la dugu mafia ni katalu subuti wa muti logo lani guwa ma bwingi logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo subuti wa muti ginye logo nyibu halila liro bwingi ubo wagun ani ruha lila gufura ando wun luwa subuti rini bwingi le tima tima wabagari dunya le tima tima tilida aba luma bwingi kaisi lida yendi wala aba luma liro le Jesu Kristu bwe lige bwingi bwe le tima tima ligie ginye ibagari bwe le magumu chedit nirahu yunu mafala rahumanya bwingi goha iye nitinya itarala.
5: Tibia maligara da Apostol Juan.
4: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon bwingi, lun lani gubon ta. Luma hon bira hinyo. Hinsi etu nu le tima timat, ani mama rugu nu. Hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bwe wanigi ani le lun bwe wama bwe la sun ata. Binilo bwingi uguchili, luma wabune me Yesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi, areini, agute me habu luma hatarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hatagen birahunyu abagarida sekun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi bwingi un lungwa bagaridun. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna bun lun, insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wama bai luma ge furumi etida. Mini la isiani lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isiani kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni ki huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihe buingi uguchili luma. Luma bwingi yu irahu. Ahin achili raba angrige humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate ilunti narinya guni hu. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun. Lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo. Itarala.
5: Turuwali garada Apostol Juan.
4: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobun. Numada gayo le hinsia bainu le gumuti. Numada hinsia tinu na yumura gulu buingiyo. Lubuidu la lidi sunkate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo lua igen Jesu Kristu aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dale nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi atinu buiti bauserun lida servidu ni le badugubai. Hon waduhe yon luwe igen Jesu Kristu. hong ti mahalila na amuflas. Abang dagwati niya ligibugin at damurin nila ya abay luago bisin habuhon. At di kabay flesi le nun, idera ko ba niya laule emeke rubay. Luhasigiru ni hawayesun, lidan abay gaburi le auti lagunda rabuengyo. Furiti niya, luhaseri vidun lu kristu meresi biruti niya nikata hamake ha ibiti habuban niya lubuengyo. Lige lunti lubay, veteni run, hon lun vitere ko niya lidan lapurichi honniwa inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule waboibwe, lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, bogu din luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia, luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya, aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu lan ligaburi. Gefenti waginye logu kata ile. Ani subudi umuti logo inarini lale warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagunibu. Gama lumu, mabuse runti na abirharugu nani, lugundu agurabati na narihinibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu janabu. Ruboi, mabu igunlun ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
5: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, lu huan. Capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu, lu Jesu Cristo. Lu la subo delegado ni hon lanigu, kata ilebri lumbo ila susere du madise. Subudiga dalali Jesu Cristo kata ile lu huan, le lubui, laulona hanilani angeli lumon, lu la rufu du ni lu. Ariega lali huan inarini, lausun le larihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choro ruboi Jesu Cristo. Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
6: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai lumage lubara gen lagumiseru da. Vinwa ligi ya gweto ani Lelumba iliabi, luma gie hama gie sedu zifirigu haligibu gie banya lala na laruehe. Luma luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gumfulibe, le furumia be asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyute, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulu, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubanya luagu. Itara luba.
7: Au alfa bai luma omega. Laguma se haluma laguma chegu le sung kate. Tinha la ino bungi le sung tika pafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma se lunda. Mima li gie guento ani le nube liami.
6: Au huan hidu heluegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luago Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu le giribi Patmos. Luege na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
7: Aburga bui sunle bari hubai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hong tila na sedu li gili si tolobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
6: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu ya rafalu lanigu wogu. Haruti lidi buri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu, kay watu gemeti miriti lugu di kay bronze le iri chawagual le dawal li don regi renti lumala li kay li rei le bugu duno weiriti nyenya no sedu aruguma li da lohobu le lower nyenya waba efei gagiritu binya gotamana afri du tulimu lugugi amir heti ligi bu kay weyu da le las du lausun le da nari bali aba nabur halubadu lugudi kama hilade gamalumu aba laguruna lau luha bulle lowen aba lariye gono
7: manuhu da dagu aba au fulumi ati bay au abu muhoni ani le wima bay hilat na meha gamalumu gwe ton wima at na lun sulda ani iligeli au weni numa luma ligeli fulasu le nyeha bay hilagwanyo abur ha bay lupay ti le barihu bay le gwe to bay luma le lume la susredo ani hal hanichi ubay sedu warugu maha barihu manyalita anu abu le nowene luma sedu lebu sanude lugolo Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angelio, sedu tilepu sanundelu, habia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2
7: Boburi galu angeli letina biligilis to Éfeso bo, maniaga mejon, itera lia naniago, au le haubei sedu warugu malinda anu abule nowe, le guinia eibu gubei la bagna wa sedu lebu sanundelu le gol, subuti muti son le hadugu bei, subuti muti le dere huati marilu mahagurasa, Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luago hausha kwa humanya la haa aningu mwenye luago apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali luago ngie hama. Gagura suhadu, ani supri huwia sarago liu na huwadi marinu wago, mabucha luga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma. Adiga humai kati leme hadiga bifurumi. Ahi madiga humai itara, nidi bahuwago furese. Aba menagitaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere gu kati lebu herudu bai Nikolai tegu hum, luma buri kati lele hadiga bai, legia iere gu bai no.
8: Le garike iri gu bai lula gambu, agamba lele larinya gu bai sifiri sandu hon, tila na buri ligilis.
7: Aganyi lutinya, Nega gitu banya lidar ya tinti di buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi halu angin le tita be ligili to esumir na bong. Banya ga meho. Itra lian na niya gong au le furumi ati lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva anya. Subuti numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ang hama haariye mumaya lagu kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi bu hama mafia. Manu de da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiu hada gen furisi rugun lun loucha ogun hafinya sun huwe. Ani ha sufiru ruba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari hongwe. Aba menichi muni ibagari magumu cha titi hong. Hafai ruahame.
8: Le garike iru gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Haganyi rutinya masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida miligili sto perga mubon. Baringa mehon, ita ralinga nariyagun, au le gama baru efein to gagiri bon. To piango bon amana. Subuti numuti nye lwa ulida la fulahu le nyin lupe ilala na larui ha mafia hagana wu. Ane lau su lira, numa meme nye dun. Migu humagi le hafiyan nuago, ni ibi nilida le la farube antipasi le kefebe buiti nuago lida fulahu le nyin lupe. Le nyin lupe laguma di ha mafia. Gama lumo, ani buri kate hadirga magunda tina lau. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israel na lau heigi egi nile adagara gudu wati honguario, luma luhabagre do lidan ahoruhani. Anya higini hama banya higiru ni kate leme duri haloru tabi Nikolai tabi humanyi. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madudu huma iter, nidu bahuwa huma dise. Aba menagain da guhama grigia hadigu balibu ni kate ile, Tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
8: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
7: Le aganyi uti, neyo tutu balida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluago, le ibidi ya tini kaa on luidi ge lono le eresi biobale. Baburi haluan helile tina biligilis to tiatira bon, baniga mehon, Itra lia naniego aula lirau kungiyo le itra bai agu kai watu gemeti. Le adi lugudi kai bronze le iri chawa guwal. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu hafinye e serve di un lavoro a corazzo, su poti non utili il lavoro a tutti e la cate pui di un to, lo è meglio per me. Come l'uomo, anni abba a cate e a te A gambo non è sapere to arrivo con l'uomo profeta tan animama lì. Lo tagliato nel grigia, l'autorità da un anno non ha ganon lita a horuani, lo malo hegi e gli ne lea dagare o due te con wario. Ruhat na dato lo tasanzero nitigabe, ma ha giro tigro nitahorma. Ninarahao, Rahu Naburi Gudaro la Gabana Rumo, Afara Wanani Metirani, Amaha Gabar Hapanya Tumo. Non ha basufri ni Hawago, Ahi Gubir Gihigir Hadago ni Kate Leburi Tadagre. E tra loro ta subdiru ni Suni Girsi, Rahu Subudi Nani Lebe Aritaguni, Lumatebe Anigi. Abana na Fairo ni Kala Abahita Gesegule la Dugube. Ahi Bihati Akirabanya, Amafala Rubali Aruhu Dani Ligia. Ma ci sono gli assoluti le ombre a guerra, le lune agge, gatte e lane mafie. Nici batinaghi amano lune hoa. Goni come le homate, dari niabi. A gani lutia, a della mamma ha me le la busta rube la dugun, dari lumo lebeha. Nici go baffo hon luago guri nechan. E tra che lici con il nuovo ci bumbi o baffo no. Abame ha gumma deroni nechan e guri lau badu lane na gumma di anile lauti gurau. Abame ha morgo da guni in case sauti e rule lauti mo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hono.
8: Le garika iru kubai lula gambu, agamba la ile larinya kubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3.
7: Baburi haluang en ile chita me ligilisi to saru disipon. Baninya kame hono, italia narinya go, aule hao bailani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmonti son leha dirgu bai. Suputi no monte lagu ilan hiye la lausun arina ogu ala lagu miwa huma. Aga gutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe guwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bai ligibu ge nungungiete. Harita wa humai lubai tele ruta ube hum, fala humai asakri ha huguye me. Anha huma gaguto, nitba huwa gu keili adi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausun lira, anyen fiyu gurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Hagia, ego uba numa tau dago utharutu la duga duuti hon. Agani notia, adaga uba dago harutu. Ani magidaro nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani ulinibuge nubu chibungi eluma hagibuge lani angheli.
8: Le gariga irugutilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baria game hon. Itra lia nariya gon. Aule sandu bai, legie inare ni bai, le gama bani ligele uruwe David, le uwa bai ni aba gayera ti ladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subuti numuti sun le hadiru bai, roa din aba benda daanyi higibu gie, le lasi eru ni aba adoru, latika lau son lou wala here, adiga adangasu lau nungumati, ani gunflit nunnuma. Nadiga balun hayabi lani bu mafi haye banya, harina bu manyaluaku huriva ma, ani mabaga ritudia keisi lani kukungie. Aba mena utoro kwa utini ya higibu gie luha subituruni lau kuhi lanu mutu ni abanya isi ya tino. Aida humali nuhuma di luga gura suhuma. Iga nareidu batuwa nubayi lwe litani ocha wagune le nubi liabi luagu suku upou luho cha wagune wa soha upou wagubayi. Matisa bini abi, agda hakumi le huma bayi, walamu ga abayru tihiridi huwayi. Agani lutinya, nishi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafru zutigia ya menyingi. Aba manaburu duni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobei gie iseri nili hawago.
8: Le gariga irugutilula gambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburu haluanghe li le tita abai ligilis to laodi iseabu. Baria game hon, itra lia naria gon au ge feti bumfuliti ani inaru niti. Le ita agie be iliabi sun kati le ladiru bibungi. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hibai. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumu, e bashari gu bai, madili tu, masu hibuya, nevera habadun ni yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bitu la dan hon. Lagu namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu hibuya. Ize nichi gu bai dimuri hun lunga gai ha golu le afun hoa li lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lugi hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lau hasuru sana, lu aya ne lu hichu ni lido hago, lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubie me, anaha benabu, naguwa hanyo. Le agambo ti nu malale, aba la taro ni bena nu ba, ne belo ruba lumo, aba me negi luma, hau li gie me numa. Agaño lo tiña, nichi ko bubara hon numa gua luago lala na naruja. Itra gina gañero, aba na nyoro luma nubu ti luago lala.
8: Le gariga irugu ti lula gambo, agamba leile la rinya guba isi firisando tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
6: La ri es un cata y lee, abandoné y ababena de rago cielo. Le habito humana le lee, itere beke y tumana le fido, le buga a dimore abeinu, abalaría con no.
7: Guariba ñajo, narago dale cata y lee, pero rubi la sucedón, la ri guía burilebo.
6: Le da hora le guía, abandoné de no lapo y el bafo si frisando. Abandoné y abalala naru y jani, cielo, a nianija som grilla ñu lo hago. Itera línea, camaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala naru ihani. Nyenya nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu hablu. Lege lala uru iligia. Afri eti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya ised lampu durungu ligibugi. Hagia sed lani bugi sifili. Nyenye gie abakati ligibuge hale kama hamuga aba barana le lauti bidirio harugongati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye ngadri gata ya gabagaritia bui lau agu dandu hagibuge ki hanagagi. Le furumi etihadage itar liye kei aba niyu le habiyama itar kei aba bagas ugiri le haruwa itar liye ligibu kei hagibugirige le hagadru itar liye kei aba agilaha mahati. Gadri gubay hagia, sisi ngarino luagu kara aba hadagi, bui hanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
1: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bay luma gen, lubara gen, furubi metidan. Vima ligia weto anile lupe liabi.
6: Sagiti hichu kukata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengiruni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagariba ilunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagariba ilunsunda. Aba hichu guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
1: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubay sunle anihi bay.
2: Apocalipsis capítulo 5.
6: Abad narihi aba libur hobure yomutu lida luhobu le lonwere le nyubay luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda halau umala li reinti lariñaga.
7: Kakati na boilu ladaru no liburu luma lun lateri tuni tiseyo.
6: Uwat ni aba garichati lun ladaru no liburu tuge. Ni ibini lun larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahun saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lun ladaru no liburu tuge. Ni lun lalianu. Aba ti lariñagu aba hadage wenya yamutu no.
0: Hebeba yahun. La duga gaña en Jaliliñu, le lida guieve lani judá tribu, lu gañara la ladaru no libru lu malun la heiri dunin sedu tiseyo.
6: La mida guati lala narui hani, hama gadri gata en gabagariti hagia, hama weya yamutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaruali, sedu ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungyu sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimiti mudu ligia, aba lanigo no libro tugu ya luha burugunye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale larga duma no libro, aba hahu duragun gadri kata ya gabagariti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hadage waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idun lumutu niyabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigo no libro, lu bahari duni tisenyo. Ladega ruwa tibukaisa adaga ragaduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewidulu wabungyu te, luma lu hagoma diha ubo wabu.
6: Aba ya narihi, aba nagab ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate ya gabagrik ni hagi hama wanya ya mutu hagi nyenya numinyo nu angheli gu hani ya galau umala li hereti
10: jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri wele wene luma inebase luma.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Agamba no mutiguiñe,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ungiyo la duga mine benti luwe yuri emeragunilu.
2: Hariya gati hibiri.
3: Ida let la dago niburi milagro le ahinka figo lube.
2: Aba lube dinyila fani go hada. Aba ya haligu dunile meha mani hibe.
4: Age buguya, kabarinya gubi luwa gubugiri le kaisi buguya lube ilariha gudube.
2: Aba larinya gu.
5: Au, narinya hanye, logo aba la profet.
2: Mahati yebe fariseo guhafinya lulogo mani hila meha. Uguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haniye guhong.
6: Ani asa hirele wago bai harinye go lagu marihi gubanyi la luma gya laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
2: Aba haniye go laguburi go.
7: Subudi wamuti, lagu waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobai. Ibide tuwong idaliye la ariha li lubai. Nika la ariha gudubali. Alug dahamwe. Wadi ali ganyala tilo na bulwege gwa.
2: Anufu da iti ariya gudubwa nilira, hon laguburi gugiri ligye. Laduga ariya ganyala fariseo, lwagu sunla haa finrwa, lwagu hesusunla kristu bai habugu bala, tida nge haligili singuri. Ligye hariya gubai laguburi gwa.
7: Alugu da humay, wadi ali.
2: Aba iti haguwa ruhuri ulu ugiri lemeha, manihi bai. Aba hariya gulu.
6: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwa gu kafigo la uguri lire.
2: Aba ti laniye gu hong.
5: Ibini yeti nu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai lwa gu marinye na meha ani gwento ariha din.
2: Aba ya harinye gu lo.
3: Kasa ladiga bai bau. Ida lesa ladiga lu lariha gadunibu.
2: Aba laniye gu hong.
5: Ariga gana ali hu. Mebere se guntu nao. Kati ogu habuse nariye gu niye hu. Odi busiye tuke hafalaruni?
2: Aba ti hanabuni. Aba hariye gulo.
4: Buguya falabu muti larufu daha wuguri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalarubai. Subudi tiwon lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi yegubwai tiwon halie genti la.
2: Aba ti lariye gu wuguri ligia hon.
5: Aniha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halie genti la. Ani ariya gdala adin. Subuti tiwon logo magambo lania bwingi ukafiko uti. Harugunye nuahudira gubanya luu hama haa adikubali ligunda lagamba. Magambo unya hagili logo niyaba ariha gudoti yaba agrige le agura hoti marihi. Luu hamuga mama la lumage bwingi uliabi wugiri le. Sienti hamuga ladugu nikata.
2: Aba tihaniye gulu.
1: Buguya sanle agura hobo ibuini lao figo busenti bubarufu da hawon.
2: Aba habugu nitida agihaligilisi. Aba lagambo Jesusu, logo buga hamani manihi itile meha larei da guagdube. Tatile, ladura guba iluma, aba lariye gulu.
3: Afinye tibulago lira uuguri.
2: Aba lariye guuguri ligia lu.
5: Ariya gaba inu kata ila, afinye naamu galuago.
2: Aba lariye gu Jesusu lu.
3: Ariya bali, aule uma bai badimureha.
2: Aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba lariye gu.
5: Afinye tina naburemi.
2: Aba lariye gu Jesusu.
3: Ni abi benyahu ubo wagun, luna dugun iricho, lun harihi ha marihi banya, luma lumarihi gudanani ya ha ariha banya.
2: Dale lagabu bali, hata ge fariseugu ha, nyembe ye kate ile, aba hariye gulu.
6: Bariye guyeti ye luagu marihi wama.
2: Lariye ge Jesusu hon.
3: Lun hamuga marihi huma, mafigo tun hamuga, gamalumo kei hariye gulagu ariha huma, kafigo hadun.
8: San Juan, capítulo 11.
2: Nyeye apa uguri sanditi giriti Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buibiye iluago un lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di hona ha bia itu nuha aniega nu Jesusu.
9: Jesusu, sandi inti abu mada.
2: Dalagambo bali Jesusu kate ile, aba laniego.
3: Mama bai owe ni lebe hasandile. Nuti bai larihinu alweri gubungio, lumbagin alun larihinu alweri gu lira ubungio li dagine.
2: Lausu nweri lahisie, Marta, Maria, luma Lázaro lun Jesusu. Dale, laniego gubailun luagu sandi ilan Lázaro, rey de Iki.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Buguya tinumada, gaduru un tipo, danle bichu un liduru amu. Me bere segunga, katanya dibula. Lugundu danle bichu un liduru amu, anyadiga bay leme me ladiga bay, basia di agunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasia di runinya ha digiba liburi kate le. Buguya tile ichugu bay, haduru, ha digiba liburi kate, uriba tile. Aniligia meme ginya badiga bay. Harito gotibu san luago besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi me bere sen tibu lau larei mi bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ati sa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara bai la basakariha. Gama lumo ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri a lagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kadaba segun le la digubay. Lichugubay bagari magumcha di honha alu ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubay sun wada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu. Ha maha banya lu ha falaruni linaru bungyu. Ha falare maricho la baitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le buribabay. Hon huriyu furumi. Luma ginye hong ha maa bayin huriyo. Ayin ti hong, sun ha adigubali le buidubay, lichugubay bungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyo furumye, luma ginye hong ha maa bayin huriyo, lugundu aban lala negniye bungi sun girigye. Sun ha figon ha banya, ibidiyan uga li lurudu Moises hong, hagusera gduwa ba, bogu din loe lurudu ligia. Hatia figon ha banya, lao sun subudi ha mani li lurudu Moisesi, lao mewe ba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo. Lau rugu lariyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau ha gabari arufu da ha muti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe tida hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun ha bay lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salba uni le napulichi habay. Ahen buguya le panta bay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da ha bubai hon amu. Kage wago marufu da ha bubai buni wagwa. Ain apuri chabubai luagu lunti la miberu hon la kage wagu biberuha. Ain ariya gabubai luagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani kamege badige. Ain yere guhabai guari wa bun kamege biberuha itirisi haliglisi. Panta tibu lao liluru du bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagumfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli ya lurudu gama lumu ahen baha la chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu. Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bay seini, tuagu houstanu, animagunfli ruhamuti le renu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriyu bay le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriyu ha timati bay hagiya huriyu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ahinti buguya Timoteo, que se haba luugnie bungiu. Anura haba loi burikate le. Barubaba y bagarile suruti, le lanna gunfuli luma bungiu, afinyeni, insinyeni, gagurasuni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lanna wafinye, aba me baganiruni i bagari le magumu chaditi. Le wagubai lagura bungiu bung da meha le, barufu dumbali hagibugin sarago grigie, luago aransenyu binya lan lung bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungiu le ichuguboi i bagari lung sun kate, luma ligibugin Jesu Kristu, le meha ginye gefenbe luago le inari nibe ligibugin Pilatu. Buset na lo bidi lao le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Ua lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua diru bai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sun tigabafu haruwaite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vinwambay, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gaba hon lun risi hama lida le buidubay. Lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna lisubudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
2: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, nauna honya luagu lugunda bungiu, según frama seilanina y bagari le lidan by Jesu Kristu. Nabiru nyo garda to bun, Timoteo, le nanegu by keisi ni rog le hinsin by nun. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Dan le nayumuragun lu bungiu wagu sagu na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma nanigi kei hadigni naguchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun. Busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gwa tina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay. Loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie. Ani choru numuti lagu anihin laginye bida. Lige nariyagu bay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichugu bay bungi bun. Da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. La diga michugun tibungiu aba sifir lanna anufu deywon, aba sifir lanna ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichani le larufu da bay Kristu, mabusi garida ba ginya nau au le adairu bay luwaiginya. Lubara ginya lira, aranse nyuba lung basufirin wama luagu gano le lanna wasalbanu, lugundun lichugu babungiu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungiu waligia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kate buiti wa diga, la diga itara linya la laranseru ni lubaragin la diga ni ubo lung larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau lounahani Jesu Kristu le wasalbara gule lung lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lao weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le, au nahalana ke apostolo lun.